cholinga chawo malemuwa kunali kupempha azinyamaza kuti azithandizira makolo awo kuti makolo awo azinyamazawo simadandaule makolo awo asamalirelire akuti makolo akamasangalala ndi mwayi kwa mwana wake choka kwa iye omvetsa chisoni makolo wake akuti mwana wopusa amamvetsa chisoni bambo wake adandaulitsa mayi ake najeba masiku a moyo wake marembereusuri iweye ngati kunyogodola makolo ako sangasangalale makolo ako ndiye kusasangalala kwa makolo ako usembekezere kuti iweyo ndamene ungasangalale padziko pano fukaziyana kakhauti zimadalirewo ndikuti iweyo kulibe umvera ndiye nthawi nayo funa kumazindikira zimene zozo kuti ukachitira bwino pamaso pa makolo ako ndi mwayi wa iweyo ukachitira chamanyazi chomvetsa chisoni chodandaulitsa ndi minyama kwa iweyo suri lunyama tikuti minyama ili nzosiyana lunyama ndi minyama 21 minutes past 5 nthawi ndimeneyo boy come on person basi munthu wamba ndingakhale nazo ndalama zankhaninkhani komabe nthawi nake imafuna zikhala ngati basi munthu wamba ngati mene alichilima mpungayi mukerekezereni okay. Ndalama nzanu nangaine nzilicha nanga iwe ndi munthu wodziwika